0: yan sami injection man na yin ya kenka na abuwaye nsu bibi
1: ya misa ndi iti ya uka kasa ben
0: sato mkata fiyo kwa pwene kwa pwene kwa pwene kwa pwene kwa
1: ok
0: na ya kenka jere mwa asuma fungu ma eti ya jini yini bako eko ka esiano eti pia senti kwa shidi ok na penti kutubani dino na wonyi na echi ya fako na profil no egumbi a eti se inflama a emu ya din a eriba shiso bai na ebe share wong ufi a wati inu mama na pekrema a wapasa emu a eti se ija yi chirei wong na edifiki wong eti fin yakumi yakum na wongkongkono ye wong yina mama na ufi ya se kasai kasa kufuru seni ya hongo mno ma wong se wongka na yida kubi a woye nipa de clarifo a wofi ya se ama yi na mu te ye risale na enene bae na sina eni bae no nipa ti de shiai na wong adinu ye wong saka saka se e biara te se waka ni kuro mkasa ewe ade asemi
1: Rade. Pacho, onzo wo bibi kan hon?
0: Ya oba, efi 14 woko na. Oki na, wot take sa woka na oge. Na ni peri, yes, wo bibi wamo fe wo, efi 16 wono. Efi na, peri, sorry, kache yo onge. Na, odi ku yu wa oka yon bebe, se na edi echi no. Na ni kushine wongo, na edi ni peri na oso. Nti se ne uko asore na sa wong kong kong shi ya aya ne binimu egi di show egi nito wano monsana nti yema wong kong kong no enti mien na sa wong kong kong niya ba omwa ule last week niye kaya no ose mongko chen se mwede nye tumi no efe tumi ne bae na wadi ya juma no efe nipa enye ne binimu seroi nti di bie mu yema mpa ese ne ye penti kusida no wong kong kong shi lu asore bie mu na tumi ne mra na yade kwa kansa na ye nya ho de ni o mra o ho me ma ni fetu e ti ni deny Jesus ba mra ti ni ba no di na kasai na ni pa 3000 e di o ho me na ni ti e mon pa ita on konkron no e de shi bi ya mama na we ti ni e di na o a ho de ni ye ma ka na ni aso e ja ka kra me kan
1: rade en shra be pa e da wase

na emom no se ono ye o wanyankopon na nim bebe nyam a nipa be hu na ni onyam ama nipa ti na sinti no oma nyoma bi toto oma nyoma bi sisi wa wabrabom na udi esue nyoma bebere ena me ba na me ne me TikTok ese kasa me say me pokuia for the past 20 years of my life me bisa nyankopon adie bia ye bia me twae nim se nyankopon be ya ma me I have this one particular peculiar request bia me dia to nyankopon nim sa adie bia me bisa nyankopon na divert no asɛ me bisa ni sika wo bɔn no wa ma me nkwa asɛ me bisa ni nkwa wo bɔn no wa ma me yedie adie bia on fa sa adie na me bisa ne ne ma for so many years now but nyoma bi toto me ana nyoma bi esisi ama ene no me hu se nyankopon sa bisa adie na me bisa na ode ba ba me kro ya so me se sisa nhira na kwai adie bia nyoma bi ti me to yen ye question God what ya question nyankopon ya question Jehovah say Jehovah ade na ma wey eto me ade na ma wey a ba me so ti hu kai apama me ne wa kọ no nyankopon se onim kwai obefa so aye ni de ye nim Nyankopon se kwai obefa so eyi ye fi kwasum no ye nim kwai obefa so ehira ye ni ye nim kwai obefa so eyi shi ni ma da de free ye so ama ni ma papa aba ye so so ye nim iti bibi bia beto yen e wa brabo akwantu e mu se ye Jehovah Nyankopon dipa ane esum bia uti sha se wo gidi pa e ya ma ho kwai na Nyankopon ye na djuma ma ho kwai na Nyankopon onye na djuma enrashe empre ho e wo se Nyankopon yi bibi fi ho oyi bibi fi ho oyi bibi fi ho no di bibi pa sha ho ma o na se bisade na wo bisa no no e be mu wiya what say de ti a o ma sade no to wo no ena wiye sha ho de what say ena wiye me se sha ho de o Onyankopon no onaye Jehovah na wagi nedi no ondaye gidie na uti

Oh, Obetu san yum webi wate. Oh, minim sa u to be wate. E ya odot manyum. Wasi tete apunona e bubunu. E bubu. Kama nyanku pwe bie. Kama ne rani ye diemu. We rani shiremu. We rani mpeja yemu. We rani adumu. We rani honfe mu. Eh, se poku ya sa me honfe sa. Ena mi bu mi wabu mfiano. Just look at me.

me pa mo chọ mo amọ frẹ mi wọ mi phone so no me srẹ mo ni die kwan so eno na me di stream mi nti me srẹ mo ma mo frẹ mi e wọ mi 0244411 so me srẹ mo ma mo frẹ mi wọ so eno na me di ye adwuma nti mo frẹ mi sa mo distract me me srẹ mo ni die kwa me dọ mo bebre be eno na me di ye adwuma nti mo frẹ mi sa na na ma adwuma na aye shake kakra me srẹ mo me da ma se sa ma tin ma se me wi a me frẹ mo ba.

ni be bagwa no eni wa na omo akasa pim bo na e ko biti goalkeeper no e kire wo se wunya o chances a na wan utilize a gachi bia no ma ku bi be ba wa kire wa e bia e be mo wateka

0: ebio mpeni se ohiachire ena ya bra wanyi uko umfie kwa enimo no na ohia beka okwa mu a ma okwa ma uko ntem eku ntem sense awra ho ena sembia nime bia mri bia twem na anka unni ho eni ne nano afi de ebebe ye adeso a ama wo enti obi bia nya sika na ohia se obenya bi aka ho
1: na na mi susu senka se ya oje adwuma na oje adwuma na baako ode ne wofa ase de amanu na mi susu se bia nko bema ne manu baako ode nachi ene ese se mi business partners no unako no no te baabi faako na omukoba na nko ababo na mane ye
0: ohine ne wo mu ne se kaneno na nananmo beat mi ware mienu miensa minim se nguma yo kan sa dia na nye se sabita frache memara na wo ho ye wo mde kile mo ware mienu ne miensa no na mo odi ma ne ye adwuma
1: oh okay
0: oye koko fu obi odo ma be si du a na wa chemu mienu na miensa na ma me nyako a ye ma miensa ama no na wo ye so adwuma Men ke ne bodie ni ne mewu nyina no yo ba ne dia. Ne wadua ne kuku ewu mu. Nti bi di se bodie ne men ke ne be sa ase bi tuo efo no na kuku no so
1: ebe. Ane.
0: Nti na dodo na eware de sa ma no ne wo ma do eye wo madwuma.
1: Okay.
0: Nti sa na papa so so mi susu se o ye no. Nti bra no na mo eye ni business ni nyina no. No wo ni pa so wo ne chi a o mo so ye efie de.
1: Some
0: of
1: okay.
0: Sansa, so be didn't waffle say, eh, yeah, Juma. Then enter a certain battle with Jamu kicker.
1: Oh, okay.
0: Bibia and Manso can't, woman animal. Now, one more year, a cra. And so, a Jumano, oof ye.
1: Mamma, so for your sitting in me, a bra boom, ye, dear, ye, obi kind, said, and I can knock him because I be before your mood do na ye life, no. I don't fear there was so to ye, and I, you will so bring me. Ya mo mpaye se ochina usu internet obi ahomacho da keteso na usu no o ene de mi nkwadwuma ohwe ni benkum sana ni sumu ya sana na wodro na 1000 bi da ha a mo ni emedie mekoye den ohian seda amfa sa brani bi usu su se na bribia no su se udi echire ko
2: ze last na me ka se ni suban no One person or bebras. Nippe be out per se,

0: around it. Of course, the trees, the bushes were holding the mud and the soil. Once you remove them, the soil is loose. So I don't have the power to decree that nobody should crop around the mountain. It is something that together with the elders we can discuss. So that is the way forward. I also want to thank the young people in the community who, without their swift intervention, those two lives would have been in a real peril. And we want to thank them for their swift action. In fact, before fire service and NADMO, everybody turned up, the young people in the community gone in and rescued them because they were trapped in the mud. So I want to thank the young people for that swift action.
1: Opani governs Kwame Agboja wono yesuafo a ohwe akwantim ponso wono na yemra hye bedwandim manfo e wo adaklu abato mpesa so ne ne na wote ye na ha yadom 106.3 FM hira 104.5 affiliate wo ha ani aduo no enum Facebook no YouTube nso ye nam ho dententententi meka ni wo so aka me ho na anim nyina wo hwe na wo hye na onuan so hwe bi na wadwen kire wo dia babere so ebe kenkan ma opani wono wo hwe ma sabe kosu ya kuma Eche, kama, sebi ya haubi ya ba gynecologist. Kwa lebunu wawo, ya friend Dr. Edwin Enum. Eno wade kwa kobo, ema gana fobi inu mse. Yewo, emani bi wawo, awo munu, umunye pra. Pre umune se. Wachimu abehena asia wate, atia kwa kusibi ya bia, ebi friba, epie fakono. Ebi, aha, epie fakono. Na kwa yase mkesi, intiba sana, kusu ya kumana se kwa ya bedahon. Ebi ukura wawo, ebe wiasi, ene usuo ni adesan. Nebino majune yo mse, eye hun humu adie. Eno no si debi. Awo munu se mno. Ni yuma bebre ni womu uu. Na semi wadi tuja, enwa na yeda kesie, edi masa, uhawa, ya netuye maminu mni yinu ya numbano. Na no, nebino msu wajune yewa mse bia, ubinye bia, na chaseni ubina aboni duyenti na kwa kubasa, wasi debi. Yadia, ewa womu, enti ya na ahwe iye ni womu, si ubiko saati bia numua, ya mama dine, siye bepe mpeni mfuwa, womu abene, ewa mpomudini, ubikula wawa, jia kwa dano kura uyemu, bibi timisi, enti ya ahwe iye, ena woho.
2: Ye ka obstetric fistula na ye tre oba tan akọ awọsọ akọ wewe na etre no ekwan ana se tekro bi abeda ene ba ni mu nse awodie ne kwan no tekro bi abedem a akọye se eye ekro a da awodie no mu epo mpese ne ba ni mu ekọ pie wo ne johnson bia ni mu ana se ekọ pie wo bibia eja nan ni gunu nti e ko ba ni sa na ta oba tan no awewe ni na akọye se so e gunu ana se tiefi enso e gunu wo abra unt mi ndi no eye awomu intra na oba tan no intra e wa wo prempi na na amanfo fi se oba tan wo wi na se bibi se ato no ebi mu adwen omu se bia e bia bo ana se e beyi ana se no mi ti aya ni e pese ma amanfo ti ase ni se enye diabo enye no mi na enye oba no nso mfum so se obeko bibi se mu bibi se ti a ana chese ya humbwa bua a ose ya bibua mba o awa kaomu anase obefa nyisei na obe bua bua na humbwa awa no da humbwa bua ni bia etosini
1: na doctor dine kasa ebe wieno se sao hawe wieno ye ntime mwadro se ye mwanu mwadro na kodebi di omu ni se ose ye ya aprihany bunibe se ye sejwi ena wose ye ye na ebe ye o sejwi so na sao hawe no ye timi ya hwe ana se obi su ko sawo hawo nim na se yensiesie ya etimi tena no ho a che esa na kwa kwa sem bebre
2: na fare bae na se oba tan no ko awo so sa no na de o che wa wo nim na e ko ba ni se na wo de no han no e pa ni se ho no isa ana ta bo fra no esu na wo de no kwan no e no sa na ma ne che wo awo nim bebre ti so che sa na se wa nya mwan tem ya ntimi an fa sa oba tan we na ko peto ntem ama wa nya mwa ama ye nya bo fra no mpren pi na ya na operation e tumi ye yi ta ba tan wa cha wo bebre so e ti so ntimi nya ta mwan ntem ama ye nya bo fra na se e ko ba se o che bebre ya ni sun san so a tumi e de ba no mpren pi no nye bi si ni se obe wi no na se bi abofra no krampo wa hwe abofra no apart from no no an wa sa akwa konya da e tra bi se a ebe ma johnson ana se ti fi ana mpo ni mi no ni na betumi enyuno no wa bra won ti mi endi secret fistula no em wa wo ho e ye surgery ni na na e operation ene ye tumi ye de bwa omo ma bi bra omo ko da ti bi a we mu a ye tumi a ye operation kama ama omo a ene mri omo tumi e di omo ho so wo e bi omo tumi kura johnson omo tumi kura e fi mu ana so mi tumi kura
1: from eba sa ya na ehu pa kwa kwese de wadi awia ye hwia go besna ko na ndi babia jonso

na omo mo da esumbrem na omo mo ban free otamfo hyehye na gina to nyina ho na mo ninkunim Joel Yahu ana se unisnati ne bro fri no Joel Yahu Yahu shanshrawo na onkan ho na omo akoma so de mrem na omie kwen sonko informa mo na bibia anya kama Jackson Frimpon me chia bibia obia Cynthia Fafa bibia obia me chia wo okay entino tola ya market yahusha inshira wate na omie kwa mawo enche ni ebe yiye mpa bo pa enti akakra na enche bia na ebe shem mpa bo asi papa ebe yiye mpa bo prayers and teachings na uye bo mpa ye na bibia de so afri so no na afi yesua nyakopon so yahusha ne nsem no krojin na chese eno no tuma kan de mechia mo se de yahusha se de obia beti didini se de tibia enti yebekoye nim na echese no no you shall know the truth and the truth shall make you free eze uhunu kure na nukure na amoye odisiye yahu kanan chapter 8 verse 32 aka John sabati meka ho na echese no no ebusina fuo yegusua esunya diye na diye tiye nese ijume diye ya yedi eye program wei edi ada so ne ewiase yi hu ewiase yi hu no etefo mpamcho munche ni ye ye design se enye ma ma ewiase tena ye hu edi ye kan honhom sem ehintasem enye ma eye nwanwa na ehu ana ye kan wa ha enu ti na ho a na spiritual phone so aba na ma be chechere honhom nye koso ni ma omu ye jumu mudi edi sa na ye ntine fe no ewiase eyi hu aha eti physically and spiritually hunamu de esi honhom ne pie hunamu nti obi ye honhom nipa otimba ha na se wabi wom yie na wonim de wom a otimba na ya che sanity no ti jumade we ya nyane fort se e preaching and I teachings na mum eno so ka ho nti eno so ma akonya ti se akonya ba na yesu ya chere chere na ohun eno so so nyina no e kan wiase ye hunu fi se etwa se onipa ehunu kure ansan wo fri asase so ebere beba obefri asase ote atase fo asase so na obebu akonta akyere the creator